Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no dodge afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Frenny service and fillers in na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bi